kay kalpanchay ko'y taytayay. Papaong koskacho ka siyang senyor, padre, bisitay ko'y yami ko'y papachay nanay nintapas, ongkoy nintapas, senyor, sumachoy a bendito, matkikiwang hampikok, makikiwang taytayay.

Taytay, kampone sa amin chay ko'y Señor. Sa amin chay ko'y Diyos niya, yanapay ko'y sa pangki iglesia'y kita. Kalpan chay ko'y Papa. Sa ikos katapas, Señor, kalpatayapay ko'y. Pisikal payakman pa, Señor, kalpatayapay ko'y Padre Santo. Aung Señor, Padre,

kanta pa yaka kas pa hinayatak. Iba pas arang iba pas arang ipertinta ikuk tinilas kata haber niyo kaps kaita muna ni Dios hinakaita ni Papa ipas manakasukus pa huchamang urmay kulias kata chayaka. Ah na yan niyo kanchis kay pachika usay ninchispi. Manakwintata apakus pa purimushanch niya niya yaitura yairiki.